Aha. Ah, vuol dire sao ya così bla. Vai. Un cari babba. Nei gaga nei gaga. Bulia ino muzika koko moto kabe musado ba mukyara. Omuko wango koko je ni byani naze. Wani ndiwo ngale baba yeso ni wa netonze ngale amina ai sao ya sibula Abi ne bir? İyi. Gari. Gari. İyi. Kone so meraka yonda kum sati sound taida. Bu sesa. Kuro kutam. Ayrı java ndi kola. Naba ndi naba nkulimi tena kulimba. Amina.

0: kulabirira maisao. Ebyo nga atuubizza ku kumbali amawulire agandika mpigana ekitongole kya Piriisi wuuyo kitandise bulungi okujja maiso okubuulikiririza ku nfa ey'omukyalo w'emyaka 38 ez'obukulu Margaret Basaliwa era ng'ono kikobe w'okuba nga yayaganibwa nga yiridde mu muguwa mu Misiri ogwa mu Misiri ogw'ebigogo okumuti omukunu ng'ensonga yamuviire kukuba nga yeetuga abandi bali kubironsa nti oba oli awo ekimba ekimaze ebbanga nga kimbala embiriizi n'ekyamuwaliriza okujja mu maiso okwetoola mu bulamu bw'ensi obuwoomera abangi onuwabire nga aloda ku ni radio yeyise bantu kyabazinga ategeezizza abataka ba buliddo nga baloda ku ni radio yeyise bantu kyabazinga bategeezizza nti bakajja maiso okwewuninkirira okw'okufa okw'omukulu ono era nga paka yebuli eno Piriisi mu bitundu bino ebyeikaliro ekakola bwezi zingirire okuboneka ngezula ebisinga ku nsonga eno bino bajira okuyogera ngo waife amatwali awa kunkumula
1: tusunize kikangabwa omunyoko wange kwabiro kubona makezi nga yetugire abaire mu bulwaire lwaire nabako kanisa aya batereire nga okumirimo jene kanisa ngeri kumwiryayo kunakulwa iso yetugire mu bigogo mu kasala ka kamusalo gubagu ata mukunyo gwaninire tuletere polisi ne tuikirire kwanulayo muntu era tumuhanuireyo tubea tumumaite ino lya naika aya mukaire yaizire naye bwizi okuzwa ena waikoke
0: ebigambo bino abataka ba buliddo bajira okubironsa ng'owa ladiyo yeyise bantu kyabazinga ali obuuyaawo era nga tumaze twayogerezeganyako ni ssentebe ow'eggombolwa liri erinaweikoke omwami Godfrey Mugoberezi yakakasanga ensonga eno bagigimanyisa bulungi ab'obuyinza abatandise embagirawo okubuulikiririza ku nfa ey'omukulu ono
2: yetoire omubulamu bw'ensi habanga haliho obuzibu obwoli nabwo kiriryo okobereku omukagwawo oba omuntu yenayena oba politisiani nga nzokyeyamaani n'abanaidiini asobole okukwataku omubirohoozo byonabyona byoba oyinabyo twaira mukizibu oti niki ekyo ekyokweita bweiti akaali muhala mutomuto myaka nga 38 baba ayambireku abantu omu byenziri nga begesya kolaki aye ati ano tukosebirwe twalibirweku omuntu wa mugaso otinyo
0: kibiino kibiirala ebyo ng'atuubizza ku kumbali amagambi agandi ag'ekyanki ery'olunaku olwaleero n'agalitegeeza nti bo abataka ab'oku byalo eby'endawulo neerala ekyalo eky'ebukaatu ekyalo eky'ennamatu ekiri walimu mu muluko gw'ebukaatu mu disitulikiti ey'ebugiri badikubyemu obukiika oluvannyuma lw'okufuna bulungi ebiwandiiko ebikakasa nti ab'obuyinza bali kubeetaaga okuva ku ttaka lye bamaze kwetangama nga bajja maiso okwadikizaako emirimu ed'endawulo balonsisa bategeeza nti ettaka eryo eri kumpi n'ebibali gavumenti yaako n'eyeeyanga eri kwetaaga abantu ba buliddo okuba nga balyabulira kyokka nga bano tebaafuna bulungi okuteekebwateekebwa okw'endawulo okuba nga buyebuli eno bali kwetaagisibwa okuba nga bavaako ebigambo bino babigemeisa bulungi owaife ali mu bitundutundu biri eby'ebugiri era ebisingawo babiro dango wifali yeyo yetegereza ensonga
3: nize kusaini bogere baida na kigambo nti nema twaje okubona bavuire ku kya nema bali mu bibanda bya ifuga gati twaloba kumana bali kwenda kusimana anda yindi oba nenda leyo ifwe bali kusala ko eitaka tujera tumaze kuitaka lino emyaka kamala ejisika nimu atanu nga tuangalie kuitaka lino tuzalire kwa abana tulina baidukuru ekiri kutukanga nokuida omuntu atole nema asimbe mu mwani edo omuntu gati asimbe muri olwo omuntu ngakoba ati nema nema etu kapaka maka ga bantu
4: kovya banange kaguta yori Museveni baba noli yobulira maliro kefwe babandu banema bekere batutaka emakina batakirenge bekombo takanende mu nyumba kunachena na abana ebanga lihu maliro kuno bwosi nabechi kuno kwibulira kuno bana befe badehere kuno bwosi bebule bechibula
0: abakulembeze mu ndikirize edenda olubavireyo basabibwa okuba nga bajja mu maiso okulembera mu bulungi enteekateeka ya gavumenti yaako neyeeyanga ey'okuyonda bulungi ebitontondo eby'endawulo eby'ensino uganda mu nteekateeka ya gavumenti yatandikibwako nti oba oli awo buli lwamukaaga olusembayo mu mwezi luba olunaku olw'okutereeza ebintu ebitontondo eby'endawulo mu nkola ey'obulungi obw'ensi kampigaano okusinziira ku musumba Isaac Kyambadde nga noono omusumba w'obuweereza obwa wanyange Central Methodist Church United Church ya gani wa mugutu ntundugu logwe wanyange wabirenga ugrisgani yaku niradie na akobye ntiesonge no singa ebange ume iba mutwe burungi abaweza bakatonda ejida kubanga eyamba kwebitu ntundebienda ulo kubanga babaku batuka mkusindikirizo buchafu boli yao chiambe kwa kweta angiri endo ire ebigambe ebyabyoge ire ngo wife naba tanzi Jacqueline amatu akunkumula.
5: Songe ya government nsonga nkuru nyo cleanliness is next to God. Obuyonjo tebutekedwa kubera kyokabwa mutima naye ne kunguru kunguru tulino kubera abayonjo tulino kulongosa bwetusula tulino kulongosa makubo mwetutambulira naye njagala kubiriza abakulembeze banange abanadi nti mukisomese ne mukyachi mukubiriza abantu mu masinzizo baberenga bettanira program ya government jetaddewo bintu bino byali wedda atera ne mawanga amala biri temukiraba ngo kutulugunya temukiraba nga ekibabuza ke mirembe mu chembracing mu kitwali nti tekiyamba president Museveni yeka na ye nawo gwono omuntu owawansi kikuyambira
0: mu kwogerezgania ku niradi yeno ye omumyuka wa aladis myafisi yomukulembeza oyiranga akiko kuvwa ku district ye yebuyende omukyala naume nakawala atakobye nti ensonga eno singa government ya ku niranga ejeta munkola yajireta mucho abantu babulido bajula edda kuyamba ku bitundu ebyenda olw'okwetereza obulungi onategeeza nti akasira kampigana eri ebitundu ebyemyalo n'ebyo ebiri kumpi n'amabisinga babanga batire bulungi enkola eno mu mbeera edda kuyamba kukusindikiririza agalwire n'obukyafu buli ku maadi agenda olw'omuyiwanga akuba nti enanda eyakyoga abantu abakwadikizaako emirimu abandi baabo bazira migwana akasira kampigana nako okwefumintiriza buli muntu okola ekyetaagisa okusindikiririza embeera y'obukyafu.
6: Ebyo buyondo kintu kikulu ino kunanda daife kuba abandi mwidi okuja mweta uluza munanda ate wamala wasena amadi gena ago kukola ki okufumbisa okwoza somba saba obuyondo kintu kikulu ino tusime bidika buyondo sobola okuboneka nti ebyo buyondo byona tubitaire mu tubistukire mu kanabwala na basaba nti government olina kuleyatawo olwa buli mwezi okulongosa tulutwalenga ekintu ekikulu ino ngaba na Uganda era ngabavubi tutandikire kunanda yaife nga tuyonda ebivera vere bebe mono na mwasule yo munanda tugogole nanda yaife kuba tutuke kiselarisi ya banda neno yetuli batiche chiri kuletecho kukuma bichafu bivera vera byakasasiro na buli kimuncho na chona
0: ndikiriza gabutigo nga zingire kwao afunvuo ino emporoguma yobwana isibantu chabazinga wakuno wabusoga ngeri na kwedo mwezi 13 mwezi ogwida matikira ga emporoguma yobwana twida kubebuna mu district eye mayoge akunkumire bayo bulungi bya mizano Jacobo yatesa atu sekuladi yesinga
7: ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchina na munana akatoni zemukaga Busoga Royal FM ondi kumoyo.

Gera kwe domo ezi kumina musambu mwezi ugumu nana. Kiza vyesije. Yalu mukanga avwe Kampala. Yata ambulabu kolo kolo kutu ukamu iwanga. Mburiza. Yatu ukebu Amerika. Ngari semu iwanga ya South Africa. Chitageza anti ngari se South Africa. Yatu ukamu. Yatu uka Amerika. Luwaru na kuruwa kutanu. Ina kuido mwezi dali makumi abirine inanga atu uka. Omwezi ngo guo luwari rogo mnana. Omwaka mkumi ibiri na mlala. Ngatu use mwiwanga ya Amerika. Nga avire mwiwanga yugano umarira luwaka luwaka akali aka. Aka vau mbitu. Ate gezanti kudimu kusonge denki zuluachi ya vuhane. Nsonge ya makuroino. Yari inga mbugari uurukwe uruo kumugima. Oba ngako zechi. Tachi inongole ino. Mbwa ya bakungu bakunubari ino urukwe. Uruo kumuvuni. Anga chagulanyo yetu tegezanti. Aba sada. Bali bela kumumamanta kumagalugawe. Ya abate buka. Ya aja. Nchogi ilingabu ya chogi lecho. Bagala kunteka kumagalo. Ya abavira. Ebi serebio. Eali omwogezi wa government ya kuno. Eali omwogezi w'omukulembeze w'eyiwanga Uganda bamwetanga Hope Kivwenge Kivwengere Hope yategeza nga wakanya ebigambo bya Kizza Besigye yategeza ati ensi ezira mu mirerembe tibali kunonya twaiziza musango nga polisi yategeza n'ebitongole ebindi ebikuuma eddembe nti Kyagulanyi bazache bamwetaza ni wano bategeza nti Kizza Besigye oba alumuko babbe eza kibali bamweta azaye ye yategeza ati obulamu bwe bwali mu lusubo lwa kuvunizibwa bamunuweu bamubuzeu china na mnana kruzi mukaga busoga royal fama achonze zeti kutugeza mbenga mpalizibwa kubatenga ntambulanje kunsonge dindi edenkiso kitugeza nti oluwa lero ena kwedo mwezi dino ekumina musanvu mwezi gwa August guno gwa munana tuidukire myaka 2025 edibiseo Kizza Besigye ngajire mu bawanguse munsi eya America ngali kutebuka ebitongole ebizibizi ebiwanga Uganda n'abakulembeze bakuno mbu bali n'olukwe oluko mu buzao byenfo kutegeza akasera kaptinga anti amamuntu be ya radio yeisivantu eyaliku omubaka wa parliament mu parliament yeresokerwa ku mwiwanga ya America avategeza nti America waliwo olukwerwe tandisa okubangete kateka olwo kulumba eiwanga ya Iran nga bakolesa ebyo kulwanisa ebya nuclear ebyo kulwanisa ebya nuclear mebimu wane ebimu kubigendererwa lwaki eiwanga ya America lyaja mu chumbe ekyobwolabu okubanga bamenentumba bafubutula bajamaisogulula eiwanga ya Iran olwo kukola ebyo kulwanisa ebya nuclear mpuliriza ganuma yake ino gakalifu nakubuka kafu okuvwa eri abakunga babitungule bikuma idembe muiwanga ya America oba muiwanga ya Iran bategeziza omukono nategeza waiwanga ya America ategeziza nti America waliwo olukwe olwo kulumba iwanga ya Iran nga bakulese ebyo okulwanisa ebya nuclear omukyalo ono bamweta Marjorie Taylor Green ebigamba bitegeziza waliwe nte kateke yokurumba iwanga ya Iran baba iremo lwe kondo lwabere mu abakungu ona ko lwe iguru yategeza nti Iran eino kwete kratekere imbera iwanga ya America ye ategezanga abika kasabulonji nti tili kutebereza byandi kuogera I know kitegeza nti ye nga abidi abika kasabulonji awandika kumukutu ogwa X yayongera kuba atenga abikatiza nti waliwo olukwe lwa America okurumba iwanga lya Iran
nga bizamu kutesa kubanga nakutegeza nti wali wenkola iwanga lya America kuira kumbali baleko okulumba na iwanga lya Israeli okulumba iwanga lya Iran nga America ize kumbali ayikirize munte katekedo kubanga bayira kumeza batese bayigwire obati akagulomolo akasweto vumush nensonge dindi dinkizo kati omuchalo nakuba nti ente katekeri wempyaka ya kulumba nga bakolesa nuclear chinana na munana Katoneze mukaga wuso garoyo fama program ya rutabalo ndi musadda muva bugwiri ya siri Ashraf Waman ninze Ramin butiyecho nenze nchitandikire ku nganja bulungi ku nsonge eno abasada abati mu Iran akasera kabuti mulino kubanga mumaze iro kubanga mwete kateke chimala mpuliriza Iran yategeziza ebigambo bino wa manga ekiwandiko kya fulimuna ku Sunday okuva eri ebitongole ebyokuntwiko ebikumaidembe ebiwanga lya Iran nga bategeza nti akaseera kabuti baterewo omutemu ogwe sente singa enavayo omunansi omuvu mu bulungi omuntu owabulido nga muvu mu bulungi watuvunikiza kubanga America nakutegeza America ezira basulukale babulido bano bamuswa baswaba balina bakomanda singa ebayo munansi wa iwanga lya Iran omuvumu eyaita oba yatuvunikiza omudasi komando owa iwanga lya America waliwo omutemu ogwe sente wuliriza eneba business singa ije bulungi kumeza timu Iran tujja tukole sente butimpe gano bata ku sente ku Yosef Kony mwali mirirwo mugema butiebi Iran kampaye buwayo kubanga nimu ikoni wawe mu Uganda wano bamta ku mutima gwa munji ino. Titumufunanga.

0: nana paka sawa ikumiedo waigulo kama ulire nambozi kuwa salebo okutabaga ni amaka neri sanusa wano musakata. The afternoon groove.
1: Sakata.

0: baba kunu ogereiza. What's all the stress?
1: Right, alright, alright. Ngamazi wakumogolida, ngakukovela ntivoso galoyo, radio nekuwa isanu. Nibo bandi stress, ngeba ile kunigiriza. Oluna kolambo kuva muncho pake saa weno, ojigoba. Taa kubote china namna nakatonze mkaga, buso galoyo radio, isanu lile wo. Tuenda bwa kuandiliza program zimbensi, ilanga tugeme ile wo. Musa wandala, nedachi ikeda kabita kudilivwa ina. Edachi ikaina, edaka bita kusaa wendala, yobu ile. Chitageza ndi program zimbensi, ebe ingi ile wo. Tugema ile wo, tutambile pake sara dijakuba isatu, edobu ile. Nechisi ngobukulu, nukweba zomu kama katonda, asobo ile. Okuzivi obu ile, ngoka isomu kogoblamu. Abantu banji, tibasobo ile kumalaku. Banji, bamazeku balikubwale, balikuntupa, balikudripu. Gwebuze katonda ni wani. Takulese wo lwa mani go. Takulese wo lwa buyinza bo. Ni wailobu gaiga bo. No. Akulese wo lwe nsonga. Mwene ya idi. Na nsonga ito wakuba ntutambula ngabulu nji. Tambula nga katonda bo ayenda. Tambula nga katonda bo ayenda. Yamba tasa. Soni wa wene nye awe tagisa. Omwebaze olwebio lwobulamu. Nimi kwano jate vende, vaniba vende ngabo weyenda. Nebijo tumazaku, wabolu istoku tuwangu. Zamuisoke yo, eli programu zi ngabo didanga digobagana. Okuva yebo kela, munchoncho, paka yebo ziba, atenibucha. Tukola 24/7, wano kubusoga Royal Radio. Ti undi alikula msa, nowechiti walukaka mwa David, laja hapa singa gomo idingo mchotala. Tumazi wakuingira utuena. Ni program zimbensi. Zimbensi, eba ya kuzimba, zimba iwanga. Awali kuzimba iwanga, tawe chalocho, tawe district yosivukamu, oteo constituency mwanga alira. Zimbe chitunducho, ngobita, mweno program. Ekuwa, bulikalonda, aba ile wanoni wale, no kusingila la, ebyenfu na ebitambula mwiwanga, byobufuzi, nebindi otunebyo. Ebyobula mtabile kayo, ekitwala Uganda maiso kitugemaku ikiriza tukwanirize once again nokusasira abakoseibwa ili abantu bakoseibwa muluna kuluno bubenje mbugulize nkyo neigulo nemisana eliyo lyakoseibwa mungeri enda gulo ngamotoke kubya benganda motoke mutome idobe guire abahandi babayibye ku basimu kwaba kukwiba ku ekintu kyona kyona sito ndoku basasira ku mungali nendala ya vayole ngalino buwangu zivuatu seku muluna kuluno. Wena sebo nyavo tuenda oku sanukilaku no kubandi congratulations kubuwangu zivuatu seku. Uganda etio abandi baba masa nungela atariyo abali kulida. Yaba yabali kulida ngana abandi bali masa nensonga luachi nkukoba. Ntiesaidi ya yindi, nsose, okubagiza, abali mvizibu, atesaidi ya yindi, na kukoba antindisa nukila ku, mikwano jaife, haba funyobu wanguzi, obutali wansambo ndala. Mwami chivali angalina biyaka, wandika, wanaba mazenda kumikiliza.

0: No, balense kale, president kaa kwa banga, kukutu ya kaba kubye. Habantu wali ingi doktesa kwa hivu, wabasinga kwa wabasaidia na wabasinze. Basise nga baleta kwa hivu.
1: Nga baga matibachituwe nebusole.
0: Nga president wako banga atikangi kachirachi, kaifu, voka batesiza. Asika leta uwe, chivakoze. However, siteba ya Uganda, yona yona. Titulu kusegi, fatuli dema antichibi okuletenu. We are saying it's good, okujileta, ayichisika kunuma. Nebintu wabinde bila miyabantu okola mu government. Haba kubiba nabagu didenga balandula kungudo. Ndaya suwezi babisoga.
1: Na agama miaka
0: ne miaka. Ulugudule mbila muti chitofu. Miaka ne miaka basuweza. Bako zengude delu yeyu wanulu demi miaka na miaka.
1: Duna butuwa
0: roge ndeko. The blame wela njitika nganjita kubasoga. Haba kulembeze bawa. Haba basoga. Batuko zechiru eta a disservice. Haba kulembeze babisoga singabe ya gema chila langa kadaga. Yaba kowe inumau. Babe ne dobozi. Ngani mubagana kwa bulivali tachita yiso kuparlamentu wa sikulembeza chako la ngudo edemi ya biso gedate wa kupledge nolo igango udezi nani sale then tu chintu mwamichi wali anga chitujo kwa gela paka kugulidanga wako zengudo mjinja ste mwamichi wali anga bali kudibia jinja ste as if alichikula intentionally jinja ste tete kwa kudoba tete kwa kudoka yabule mune ngude nsavu
1: Jinja
0: state kukolebo wa majida gona gona. Aga kavali nga jinja state. Gakolebo metu kwa inavantu.
1: Chemba denku gamba.
0: Yes.
1: Auli debetu wa yogela kurugudo noruva kwa amba kote. Ogende kamuli. Betu wa rogela kote ne uunyiza. Nti minisita yalese ekiteeso.
0: Otio.
1: Echokwe wola sente. Ezigendo kolo rugudo oruva kwa amba kote. Ogende. Dwebula muti ne kamuli. Na inga bulijo wa adebo ogela. Twachi samu bageti. Elezo sete zaita. Elolo kudoruge na kutandika. Nyebo twachi oge de wadu. Na ulide wagati vale esekiteso mpala
0: mili. Asada bazivu.
1: Basomoroku bakiri zabe. Ule sete zigendo kolo rugudoru. Bageda mumutendila kwa kwe ulabu ewozi. Nga chene unye sezanyo.
0: Kwa hivyo nisa angatibitu.
1: Istegeza batu. Batu beza abu beza batu.
0: Batu zanila ku.
1: Nga batu limbira abu mpola mpola.
0: Kaitu ampu uli ya tu ampu. Biali yuko basa wenu. Nga tusibula.
1: Gambaji.
0: Trump vows to bomb Oman over Hamas deal with Iran. Ategezache.
1: Agambi okuba gwanga iredi omulirano ne Iran.
0: Oman ingira wetaka.
1: Gwanga yenyigide.
0: Mundagano
1: ze yakoze ne Iran.
0: Wama.
1: Zijikubya.
0: Bakali. Aidakula jikube. Aidakula kola chi.
1: Kubera bika already yegata ku Iran.
0: Ku Iran.
1: Mwanga wagaga ati ah ze nega se ku Iran.
0: Hey.
1: Era babade waliwe ndagano je bakanyako ne bakirizigana okuwoza omusoro nenga simu nene nnyo akasoro akatonotono na iyo mani bwe gamba
0: kale dachi kaine disgaide tugumbe wumbe tsibule
1: so mwebale bana Uganda nyaffe ngabwe twogera bulijjo mama w'omuntu kiba kikulu nnyo
0: yes
1: ya kuwanirira emyezi omwenda na kuyonsa na sulanga atunula na buli kintu kyonna Chovula ne katonda mama ya mwogera ko. Ngagamba. Bwe mbanga ba. Ani gwe soko kuwa mama. Bwe gwenzi zako mama. Gwenzi zako mama. Tata jamu chakuna. Oulidi. Nti bweba Uganda nyafu nga wabachogede ko. Tufube tulabenga tujiteka mitendelejo. Tujiteke mumaso gafe. Ate bweba gamba abantu nti baplani zenti genda kola chibuga. Omuntu aleke kulengera opportunity ya kulia senti. Tia akati physical planning fetu gudde mu bintu. Bwe batu bebeyita, bebeyisa. Era bebeyita bwe batu bagudde mu bintu. Kakati ebintu byogudde mu biriridawo. Awu wajjo okuva tukolera ebikyamu. Bage basigale ng'ebirowoozo byenvudde byempulidde bivenejje. Basigale nga bakyasaba bana Uganda ebirowoozo. So sa abantu bali betusindika wali mu jesero, wali mu parliament. Okubeera nga buli ekijja be basalirawo buli omu. Nti bwe tunaatesa ku kibuga kya Uganda. Nti bo be bajoga kigere na kasongola. Olide, why don't you come and consult people?
0: Right.
1: Why don't you?
0: Ebintu bibiri byen kwenda osigala nga amaliza nabyo. Byen kwenda okwogera kwa kisoka. Ekintu kya njelu abantu banjelu basanukire ine kyo kuira mu akalulu tidlwaki. Kiraga nti omuntu ali tokuba ka service bulungi. Then two, wali omukwano gumu URA. Yuala engu, ndi mkobila nga tukano wala kachai. Bamugeme nobu kaida ba Uganda.
1: Azaba de mkulu.
0: Mkulu.
1: Boss.
0: Mkulu, yuala e. Milioni bibidi na habidi.
1: Iye nga aswa denyo.
0: Bafile kwa tupamwe kese,
1: bamu ulidane, bamu tega.
0: Bamwe kuma,
1: bamu teze.
0: Milioni bibidi ya habidi. Anasikaza umuli moyo.
1: Mzeno banago mwaro no obaba muita senga bulijjo mpulira abawuliza bamuita senga
0: eh
1: bwabera zenga agenda kusoma mauli lwakisi tumulekera space abatuse kama mauli era mauli agenda kazira mugamanyi mugategera amatu galimu ebintu ebyo
0: mukyalono
1: yesebo
0: musomira mauli ya mulungi chemwenda kwatia katonda nzo muntu atia katonda ngemaganna yeyi
1: waliwo omukyale yambuziza
0: ayambi abafumbo banji ayambi abantu nebizibu bya ibwino
1: zanti omukyalo oyo Esther yekola kona chi kyalo yali eleganti afuse chokulabira
0: me ulira tuliniwe ali akabichi wan
1: senta yola senta yola
0: buyole
1: senta
0: yola buyole akola kubedyo ya chabazinga
1: senta
0: yola kwa mo dia bulonji senta diro e pesa yiko yoni Esther katumbalekere abakole ku maulira galese Mubonji, bye bye for now. Have a very good night.
2: Okuve mambia lwesaze okutuusa enjuba lwegolobye. Gano giga kakasiddwa mu lunaku. Wano kuchinana munana akatonyeze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumwoyo.
3: Satu zakawoza masika kwa kavako edachika mpayo wade nemo. Musibi mtenda balunchi, abaluliza china na mumunana, haka tuenyeza mkaga, Busoga Radio kade kama ulire, haka kasidua mbrunako. Nana habo mawithi washi, beba fujiriza bakulu, haba kilizo kubanga wateka mwensimbi, ilanga enakuzo mwezili kumina msambu. Mwezi gwa munana olunaku lwa baraza nyongera kubuza ku nkwebaza jonna jotusiza kengalo webale kubanga temunange onyikira okola byonna bijja kubanga bitambula bulungi singa omukama Katonda aba akiriza amawulire tulina manji ddala ekikwatako kiri kimu kutula kukalira obenga ate otegera manji getukuletedde akawungezi akolunaku olwaleero yensa munakote omuzira nyonyi na nyombi Esther.

0: Katandika n'entiisa ebutikidde abatuuze ku kyalo kya Buguwa mu ggombola y'e Mpungwe mu disitulikiti y'e Mayuge oluvannyuma lw'omuvubuka ow'emyaka 18 amanyiddwa nga Alafat Mugoya okugwa ku kiti n'afiirawo bw'abadde ng'agenda mu maaso n'okuzannya n'emukyala we. Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe w'eggombola ly'e Mpungwe Hamis Magumba bagamba nti ono abadde yeegoba n'emukyala we ategerekese nga Nakasolo Zaituni era nga bano babadde bafumbo kw'oteeka n'ezzadde ya mwana omu obwobulenzi abadde ow'omwezi ogumugwaka
1: nga babeire abaana nga bakawasaganya wagati mu kuzaanazaana awo babeire babingagana mu awo omulenzi yagwa ku kigada kye baatema kyamusonka paka ku mutima ekyamuviiremu okuva mu bulamu bw'ensemu talo ino aye twenda nenda okuwuliza abantu nti empya dyaife engeri gye tuba n'abaana abantu ab'endawulo twongere okubona nga tugitoolamu ebintu byona byona ebiyinza okwesitaza abantu abaana bano babeire n'abantu bakulu wewuunye aye baagwire kiti kyamukosa so fa guni compounds ekyo tujulirize nga tutoolamu ebintu ebiyinza okutukosa
2: omunsi bagwetwafunyewo ife ebuguwa omulenzi gwe beeta Alafat ni mukyala we abeye bali kuzaanazaana mu ng'abafumbo we baba kati omulenzi bwe yabeire nti yewanansula ku muwala alumuka ajyewa babingaganeko ajiye maama we kati bwe yatuuse mu nja yekyala we yesiiteire yagwa we yagwire yagwire ku kigada ekisaawe kyako ekigada ekyo we yagwire yagwire kyamutima kyamufumita ki wano weibeere bamutwaire oti yamaze n'akola ki nairamu
0: kibinyo nnyini ddala. Ate era entiisa ebutikidde abatuuze abawangalira ku kyalo ekya Bumeru B ekisangibwa awali mu muluka ogw'e Bukimo mu ggombola y'e Mutumba mu disitulikiti Namayingo wali mu ssaza ery'e Bukooli omwana oba omwami atemera mu gy'obukulu 22 amanyiddwa nga Elizephania Emmanuel bw'asangiddwa ng'ateewatto akooneddwa bw'atyo emmotoka ey'omujaasi oba ey'abajaasi era talutonze bw'atomeddwa bw'abadde ng'ali ku mazzi ng'avuba era abajaasi be bamutomedde ab'oku mazzi okusinziira ku bazibu Peter Ngono abadde n'omugenzi ategeezezza nti abantu basatu badde mu lyato akwoteeka naye wabula bwe bazze okuba ng'ate abajaasi bagenda mu maaso n'okulondoola envuba ku nnyanja basobodde okukoona eryato lyabwe era munnaabwe tasobodde kuba ng'ate ye asimattuka
3: nga bazibu Peter tuhayo munyanja hwaho balala ababeire ndi mugenzi nimukire hweyiya era nsaba mulanga mutuyambe
4: mumeeta mukaga Christopher nafedi fa bamenyi bamenyire ndi omuraga wuno
5: tabatometi yefenda yenyaremu iromelomene ndi cd komanda ahulire byenaba humaki alomelome ngene ndaba na uganda bano mukalakala babeoseho efolandayi bahagonga abana befera nuno wohune nafa musitundu sineno awundi yafira musitundu syerugaga nanuno yesimba yahadondaho kusaba babenga bahendeza hweho engeri yohudira badira bana uganda bidayodako espesi uli bana uganda
0: kibinyo era nnyini ddala omukama Katonda abenga ate abagumya era entiisa ebutikidde abatuuze abawangalira ku kyalo Lubira ekisangibwa mu waadi ey'e Lubira mu town council y'e Mutumba mu disitulikiti Namayingo abatamanya ng'amba bwe batyo bwe bayingiridde amaka ag'omutuuze amanyiddwa nga Najuma Mary Namanyi ne bagenda mu maaso n'okuba ng'ate babbamu ebintu byonna eby'omu nnyumba kw'oteeka n'emmere gy'abadde yalima era ne bakuliita nayo amukwogerako ne Najuma Mary ono abadde maziga agatagambika ategeeza nti olunaku olw'eggulo yasobodde okuba ng'ava wakaawe ku ssaawa nga 2 ez'olw'eggulo n'atambulamu agende mu kkanisa okuba nga basonda akasente ku kyalo ekya Sidomwe wabula agenze okudda amakya ag'olunaku olwaleero okutuuka mu nnyumba ye nga essente enkalu zibbiddwamu kasooli we kw'oteeka ne solar battery ate wattu ne soya biini kw'oteeka n'ebijanjaalo wamu n'omwenge gw'abadde atunda wabula n'agamba nti alabika yakoze kino ayinza okuba ng'ate ye muliraanwawe era nga gw'owulirira bino ali kuwanjagira abantu basobola okuba nga bamuyambako bamukwatireko
6: natonja na masika musaa kibiri awo masika kabeere Sidome nemudala mwana abeeremu n'abeeremu nyumba yowase niye yarigize neyange abeere afungire oso nesikudi nari n'olufungu omwene naye na masika abeere disitesi ndalinda bwire bwahya ndafunya musaa 12 nabanjala mu nyumba ninde nisaba mwana olufungu ninjikulaho sanga ibeere njikale ani ntukule o ninde yarita anda hasingira ocho osisimu hamundu olo oko ya uunja anda hako osenguvo esabuni sinjivona nda amale ndio nana iluwa hubire simu abela andu maho abwe yocho mudantira mindu fulani ninja nda aba afunya ninjeke sabuni iyi umaende hambu kule inenda hengera adonga unja huo unja yosi yuma umara kuenu kuti ini siyo unja hobindu vilai ocho huo unja betwe yuma ocho huo unja amogo kabele mu atuli rasi mogo atusire musio madima kabele mu gunia ya tasi ya hengawa ya kula maharagwe kabele mu oka yeloka no negori kanyawa kanegori chidatu nendeso ya chosi chivere mu chire kilonge humi
0: kati ye defensa we charu chino wa charu bila abwire David binabika kasiza era bwatyo na sababu bavubuka bonna okwenyigira mu kukola mu kifo ky'okuteega abantu nga bavudde maka gaabwe ne batandika okubanga babayingirira okubba ebyabwe
7: na difference yelo si ndala kulukongo mwelewa mumutumba sabu kaunti njyo obosinta wala banji biyo kumutukongo wange muno usamu kakati shiro na mwelo mwelewa na ange iba danga meri na juma na manyi mwenye mba vengi ile mwewele ama aragwe kile humi soya kile humi na chitanu ama ilo ilo saba ya kama atu weba hili ya kubwe noko sabu nisi kumotushio musada sende ba hili nguli hili wa na ninda kasaba umura galu kendera musoku yedudwe omba mulirwana olomundu yesu kuicho nyoda na alu kendera musoku kuicho kumutakuma da konga luka funana wanjo kienda nae kaba ili mundu avenga ahoda ureha okwe unja ili ya mundu vya ahoda muhimi rize mati nda kasaba ili mundu yesu yesu ndari ili unjo wache okobesi omugaso ureha okumakira akira kumasika kutimu mkano ya vera akira kumasika
0: Era bino webijjidde nga batuuze amu disitulikiti ena Mayinga eyo naddala ku kyalo kya Bujwanga West mu muluka ogwa Bujwanga mu ssabukaunti y'Ebbanda bavuddeyo bati ne balaga nti bali mu kutya okutagambika olw'okubba oba obubbi obweyongedde okuba nga bwegirisa ng'ekigotta entula wattu mu bitundu byabwe bano bwe tusobodde okuba nga tugerako n'abo batutegeezezza nti ekiro kyonna basula bakkunadde nga lumonde mu bikata nga beeraliikirira okuba nti akadde konna ababbi bayinza okuba ng'ate wattu baba yingirira bano bategeezezza nti ekiro kyonna kiramba ababbi basula batambula butambuzi era nga kibasanga kibatwala wamu n'okuyingira mayumba gaabwe munda era nga bano babalemesezza okulunda embuzi enkoko akwoteka n'ezisekkoko n'ebintu ebirala kubanga bino ebabisanga babitwala

0: mbalire
1: gandhi uronji mwitanu ni nze omuva bugweri asiri Ashraf wa Man Ramin
2: nzo msano tubai magodifreg alimulo isebantu kia bazinga
3: nzo mzira nchuma Rita Nalukunabu
4: ogaba sumira simulara ndo mzira nyange Yosef tenyo kagaro ja
5: ye misano
6: wabasambia batabangamu omusambia weta Al Hassan Baba onomirifida asambira mutimu ya Romani yewe bajeta stu wa Bucharest Eranga ni kudimu ku New Faces MPK edisoba irokuba ngatende ingiramu mwaka gwa mulunchi awuliriza
7: songa za maka
8: akobye mbaba waliye yati atyo taidi ya jamani idiyali
9: zyakobye ntiyabula tidiya